sa me ni nkwa wo mu na so uyo nyame a nya wo ka no abam na nya wo shero ichira shime